sopoleng hola ni moni haito mona shongoro kyolo mona sa uni endeba dieto majene bina bon point nera na bishena ga ji Samson hola ge wam ore lo mon ligi de sebuwa ne ge jenkiroshi na jerem edamuni ole meshura ila odinga tengara gino la riko ni osomo dogo ya graira shere sipata ne lo dogo ya gina ngoro lo shole kenya tengara nsabuko leng holo moni balu nyora yesu William Ruto ya gira ilo utenda muno to ole meshura ila odinga ila nsane nkaji na shumo gya nshata gira te shumata mkware ole meshura ila odinga yolo tuyolenga na musolia mera serikali budget na buwala kienga saradinano to rupara gwele county ya Samburu tenemo kulia county ni narara kinkishu tenebona nashomo gya buroto nkolongi na atu ilo soitia eto utarabunge le county ya Samburu orminista ikipchumba muruko menele muna ajoke lia ajoke ti hormena homeni lobenye county ya Samburu jankara ki nemeti maendeleo na luboro lo shole Kenya na inabegira abu dogo ya girame na serikali ya ulure nyenele muna ajomira sema nyore na baya katokola.